0: Okay, magandang gabi po. Ayan, nabalik na sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back sa atin sa Filipino Radio Program right here on Gibson FM 104.7, another Wednesday edition natin. At kasama natin ang ating katropa, mga barkada and everything else. Naku talaga, tropa, barkada, inaanak. Ganun eh. Yan. And it turns, so it wouldn't play. But anyway, I don't know what's going on. But anyway, how are you guys? Pagpabatiin muna natin ang ating mga kasama. Naririnig nyo ba ang inyong mga sarili? Can you hear na? Okay, okay. 1, 2, 3. 1, Dave.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Good evening, everyone.
0: Magandang gabi,
1: magandang
0: po.
1: Gabi po.
0: Yan. Oh,
1: Tagalog.
0: Tagalog tayo.
1: Kumusta mga katropa?
0: Ayan. Ayan. And bago tayo pasalamat muna tayo kay Reggie. Thank you so much, Reggie, for your wonderful program. And thank you for, you know, doing the best for me. Yay, yay, yay. And, oh, what's going on? And, yeah. And congratulations! Yay! Yes, last weekend.
2: Magandang gabi, mga...
0: Yes, Kuya Fred. Ang ingay eh. Kanina sabi ko sa'yo, tumugtog ka, ayaw mong tumugtog. No, yung ano, yan, yung program na. Yung what am I going to read?
3: Si Kuya Fred yan.
0: Yes, si Kuya Fred John.
3: Live din siya.
0: Yes, yes, yes, yes, yes. And congratulations natin for the new presenter and program for 2025. And congratulations to all our Gibson FM Awards recipients for 2025. Ayan. Thanks again, Reggie, for another music and memories. Till next week, ha? Same time, same place, same station at 104.7. Gibson FM, your community connection, your community radio. And again, good evening, my dearest Loida.
4: Ah, good evening.
0: O, saan na tira? Saan na ino mo? Ang galing. Bedroom voice eh. Hindi ah. Hindi. Kailangan magsalita ka talaga sa...
4: Ay, magandang gabi uli. Nandito na naman kami.
0: Ayan, nandito na naman kami. And sino itong nasa tabi mo? Hindi ko nakikita
4: si
0: na sa...
4: Ken.
0: Hello, ayan, Ken. Good evening. Good evening. Asan na iyong microphone na sumalita ka? Ayan, Ken.
5: Dito na naman kami.
0: Bakit hindi naririnig? Sige.
4: Oo nga, di ba?
0: One more.
6: Good evening.
0: Ayan, good evening. Magandang gabi sa iyo.
6: Magandang gabi sa inyo lahat.
0: O, kamusta na kayo? And then, of course, ang ating magaling, magwapong si...
7: France. Hello, good evening, mga katrops, mga kaibigan.
0: Oh, diba? Ayan, at syempre, hindi natin makakalimutan na maganda nating Beanie.
8: Ang, eh, syempre, favorito yan ni Anjara, Andrea.
0: Ang gandang gabi po, nandyan na po ang ating presidente ng Alay Kapwa. Siyempre, kasama natin siya. Oo, meron tayong meeting sa Sunday mamaya, pag-usapan natin yung mga yan. Anyways, ngayong gabi, marami tayong di-discuss dito sa ating

0: programa at meron tayong tatalakayin yung ating current affairs. Yung ating current affairs, meron tayong nakakaloka ang ating current affairs. Talagang nakakabaliw ang ating Pilipinas ngayong mga panahon na ito. Marami kasi silang marami silang kaek-ekan. Etso sa lahat eh. Merong nagurguran sa Bangsamoro.
1: Ah, oh, yeah.
0: Diba?
2: Yeah, yun yung bago ngayon.
0: Yung barm, diba?
2: Kadi putukan.
0: Oo, yan ang bago kasi marami nang namatay. Kalawaka yan. Tapos, nandiyan naman ang Senado ulit. Ito ang 26 days na ng hearing nila. 26 days nga ba? Yes, 26 days. Mantakin mo yun. 25 million a day times 26. Oh, di ba? Tapos nakakaloka, meron pa tayong yung nga ang pag-usapan natin, itong hinalungkat natin dito sa ating archive, naku, archive talaga, no. Meron tayong hugot session mamaya-maya ng konti, okay? Yan, yan. Tapos marami tayong mga balita. Like ang Korte Suprema, pinawalang sala si Imelda Marcos. Matakoy mo yun. Ang dami-dami nila. Bakit, sa totoo lang, itong tatanungin ko dito. Bakit sila, yung mga Marcoses, di ba nagkaroon sila ng kasalanan sa Pilipinas? Bakit sila pinalayas lang yan just like that? O pinalaya, wala ng kaso. Yung nakalaya sila dahil pinadala sila sa Hawaii. Hindi sila na hatulan, namatay si Marcos, yung senior ha. Tapos yung asawa, buhay pa. Pero ngayon, ang dami niyang graft, plunder and all that na patong-patong na kaso. Pero ngayon, sa Supreme Court, wala na siyang kaso. Okay? Nakakabaliw. Tapos,
2: kontrolado nila, te.
0: Oo. Acquitted kasi siya. Kaya masayang masaya ang ina ni Marcos. Siyempre, masaya siya dahil di nga siya nakakulong. May 5,000 shoes, sana all. 5,000 shoes.
2: Maraming ninakaw, pero hindi nakulong.
0: Oo. Tapos, meron siyang, ito naman, meron tayong Romualdez na ikulong. Diba? Sa Quezon City Jail na daw ng Sandigan Bayan. Pero, pinakita nga yung mugshot. Mm. Diba? Pero hindi, bukang hindi naman siya.
2: Parang AI man yun.
0: Nakita nyo yun? Nakita nyo? Naniwala ba kayong siya yun?
3: Parang AI ate.
2: AI yun. Peke yun.
0: Ang iniisip namin, hindi siya peke yun.
2: Kasi bakit, lang nila yun,
0: bakit kailangan takpan pa yung mata? Diba? Bakit kailangan mo pang ganunin? Diba? Mamaya, pagbabasahin natin lahat ng ano. Tapos, 91 days ng pag-abroad ni BP Sara. Kasi diba, sa dalawang taon na pagbabalik-balik niya sa The Hague para dalawin ng tatay.
2: Yes.
0: Eh bakit hindi naman naalis yung, kung di naman nila dinala yung tatay niya dun sa The Hague, di naman naalis si BP sa Pilipinas, diba?
2: Mm.
0: Pero, ayan, kinakalkal nila ngayon sa Senado ang unexplained wealth. Ano ba naman yan? Eh, yung asawa, eh, abogado rin. Mm, diba? Pero, kahit ano man ng 20, ano pa, kumbaga, eh, mayor pa lang si BP Sara. Bakit, eh, yung BP, yung mayor, wala namang, ano yun, impeachment, yung kung ano man. Bakit kasama yung mga yun, all the way back? Parang yung bata pa si BP, meron na siyang, ay, ewan ko talaga, hindi ko malaman kung talaga kung saan nila kinukuha ang kanilang, anyway. Tapos, meron ako sa inyo sabihin, merong misis na natimbog ng 1.7 na milyong droga worth. 1.7 million na worth ng droga. At 13 years na bata na isalba. Kasi, yun pala ang runner. Ay, nakakaloka mga balita, ano? Tapos, ang ating headline para dito kay Bandolf sa showbiz balita natin. Bandolf's girlfriend dies at MMC. So, ibig sabihin, may girlfriend si Bandolf. Diba alam natin, may asawa siya, si Jenny.
1: Si Jenny.
0: Mm. Eh, bakit dito mayroong ibang pangalan? Oh, mamaya malaman nyo yan. Oh, di ba? Tapos, apat ang patay. Apat na patay. 90 na sugatan naman sa barm. Yan, yung barm poles na yan. Ay, ang dami. Tapos mamaya, oh, di ba? Yan ang ating, ano, tas recognition days natin. I-announce ng ating mga kasama dito ngayong gabi. Okay. So, bago ang lahat, magpapatugtog muna tayo para naman magkaroon tayo ng konting
2: ginhawa.
0: And you're listening to 104.7 Kirsan FM, your community connection, your community radio. Diyan lang po kayo, wag niya alis at kami babalik. Thank you po.

0: ewan ko talaga dito, ayaw tumuloy-tuloy. Sige na nga. Ayaw niya tumuloy-tuloy ang kanta natin, ewan ko. So anyways, nandito pa rin kayo sa Gibson FM 104.7. Mamaya papatugtugin ko kasi ang maganda yung music na yan eh. Kasi ako nabibitin yung mga makikinig sa atin. Hindi pa ako nagwe-weather, maya-maya na lang siguro. Anyways, highways. Teka nga, tanggalin ko nga to kasi masyadong maraming bukas. So, yan. Ayan na po. Ayan na nga bang sinasabi natin. Meron tayong sinasabi ko nga yung ating babasahin maya-maya. Ito na nga. Pwede na ba tayo magbasa? Umpisahan na natin ngayon. So, sino mag-uuna? Sino uuna? No? Ayaw kayo magbukas. Bakit kaya magbukas? Nag-responding ang aking talk ngayon, ano nga ang mga talks nyo kasi ayaw siya magbukas. Saan ang aron ko? Wala ditong aron ko. Okay. Nagwala ang computer, nag-crash bigla siya. Ano siya nangyayari?
1: Nag-error
0: siya. Oh, yeah, sige na. Ay, ano ba siya? Naku, nakakaloka to. Ayan. Okay, ito na po. Babasahin na natin ang ating tatalakayin ngayong gabi. Narito na po. Ay, yayay. Ang baluktot na batas, ang daing ng kawawang Pilipino. Sino po ang pwedeng una magbasa nito? Okay.
2: Si Pran. Basahin mo na lahat.
0: Ay, hindi.
2: Basahin mo lahat, Pran.
0: Nakikita mo?
3: Ayun, layo ko na babasa niya.
0: Pero kailangan andun ko sa microphone para maririnig niya.
2: Ikaw na, Pran.
4: Taas to.
2: Gilang, dandahanin mo lang.
0: Basa.
1: Ayan.
4: Okay, ang baluktot na batas, ang daing na kawawang Pilipino. Ayan. Sa bawat sulok ng Pilipinas ngayon, may isang pamilyang titiis sa hirap. May isang manggagawang maghapon, nagbabanat ng buto. At may bilyon-bilyong pangarap na tila unti-unting tinatangay ng agos ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ang mas masakit na realidad na kinakaharap na bansa sa kasalukuyan panahon ay hindi lang ang gutom o ang taas ng bilihin, kundi ang tila lantarang pag-aabuso sa kapangyarihan na mga institusyong binuo sana para protektahan ang mamamayan. Ang pangalawa, ang sirko sa Kongreso at Senado.
0: Oh, so next naman si... Ken.
5: Makmalay.
0: Okay, baba. Sige, kaya mo yan.
4: Kaya yan.
5: Hindi pa na marunong magbasa yan.
0: Para makin...
4: Hindi marunong yun.
5: Hindi nga marunong mag-bike yan, te. Hindi marunong mag-bike.
0: Sige. Seryoso ka. Sige na. Okay. Ang sirko sa Kongreso at Senado. Sige.
6: Action. Ang sirko sa Kongreso at Senado.
5: Parang si Erwin Tolpo.
6: Makikita mo ang Kongreso at Senado na abala ang sarisaring investigasyon.
0: Lapit ka sa mic. Hindi kita namin rinig yan.
2: Puro magsigas ka, Bilga.
5: Ayon sa investigasyon. Sigigin.
6: Bangayan at magpapakitang gilas sa harap ng mga kamera.
5: Go.
6: Ang mga departamentong mahirap ako magbasa. Sorry.
5: Ang kapag...
7: Nawala ang pagod ko kay Ken. Diretso.
0: Uy, go!
7: Kasi ako na ang susunod.
6: Ayaw, tapusin mo.
0: Tapusin mo. Tapusin mo yan.
7: Maraming nakikinig.
0: Maraming nakikinig.
6: Bisan ang pangyarihan, may imbestigahan, aid of legislation, and madalas na maging kasangkapan para sa personal na interes, pamumulitika at panggigipit ang mga kalaban. Sa mga kalaban.
4: Oh my God.
6: Sila ang gumagawa ng batas at siya rin unang sumisira sa pagbubuk.
0: Nagbabaluktot.
6: Nagbabaluktot ng naghaharap na butas dito para sa sarili nilang karapatan.
0: Kapakanan.
6: Thailand.
0: Yes,
6: ako kasi ang daming tumatawa.
0: Huwag ka mo, come on, give him a chance.
7: Sige, go.
6: Ang justisya ay naging pinipili, mabilis para...
0: Naging piling-pili.
6: Naging piling-pili, mabilis para sa mayayaman at makapangyarihan, ngunit mailap at tila panaginip lamang para sa mga ordinaryong mamamayan.
0: Okay.
7: Wala, meron pang okay.
0: Ayan, may okay pa.
7: Meron pang
0: next.
7: Okay.
0: Okay, Dave, dito naman ka nalang malapit dito, please. Nasil, tapos,
7: hindi pa naman ako marunong magbasa.
8: Ang hirap kayo magbasa ng Tagalog.
0: Oo, totoo yan.
6: Buong Tagalog?
0: Oo.
9: Ayon, sa investigasyon.
6: Ang nasanayan ko pa Tagalog.
0: Ayan, ang saligang batas para daw kanino. O, kanino nga ba? O, di, ito na.
5: Ang saligang batas para kanino nga
6: ba? Pwede Bisaya.
5: Ang saligang batas o konstitusyon ang pinakamataas na batas ng lupain. Ito ang dapat nakalasag ng bawat Pilipino laban sa tiranerya at pang-aapi. Ngunit sa gitna ng mga usapin ng pag-amenda at pagpaluktot sa mga provision nito upang mapahaba ang kapangyarihan o paboran, ang iilang banyaga at mamamayan. Sumisigaw ang taong bayan, sino na ngayon ang titindig para sa saligang batas na tunay na para sa kapakanan ng tao? Nasaan ang hustisya kung ang mismong sandigan ng ating demokrasya ay ginagawang laruan ng mga politiko? Kung ang mga tagapagtanggol ng batas at siya ang mismong lumalapastangan dito, sino pa ang magbibigay ng katarungan sa ating inang bayan?
6: Gas Abel Gas.
5: Kawawang Pilipino, ang tunay na nagdurusa. Sa huli, ang palaging talo ay ang ordinaryong Juan at Maria. Sila na ang nagbabayad ng buwis mula sa maliit nilang sahod. Sila na pumipila sa ilalim ng sikat ng araw para sa ayuda. At sila na walang boses sa lipunan. Habang nagpapasasa sa kapangyarihan ng mga nasa itaas, patuloy na nagdarahop ang mga nasa ibaba. Kawawang Pilipino, isang katotohanan kay bulok pakinggan, ngunit ito ay realidad. Ang bansa ay mayaman sa batas, ngunit salat sa pagpapatupad ng may puso at katarungan.
0: Yan. O, ikaw na next naman, si Loida.
8: Loida.
0: Yes, marami haba to, sabi ko.
5: Nakalagay dito, ano, 82 pages.
0: Ito ang tawag natin na isang panawagan
10: sa pagbabago.
0: Yan.
10: Ang umpisa na?
0: Yeah, go.
10: Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa Kongreso, wala sa Senado, at wala sa kamay na nag-iisang pinuno. Ito ay nasa kamay nang nagkakaisang mamamayan hangga't mulat ang Pilipino at hindi natatakot magsalita laban sa baluktot na sistema, may pag-asa pa ring maitutuwid ang katarungan at muling maibabalik ang dangal ng Pilipinas.
0: Amen.
8: Amen. Yun, no? Ay,
0: yun.
8: Hindi galit yan, ah.
0: Hindi yan galit. Ayan, ayos.
7: Ba't ka-exit?
0: Ay, ka-exit.
7: Sa akin yata ang pinakamahaba.
8: Binasa mo ng dalawa, eh.
7: Ay, dalawang pages.
0: Dalawang page ang binasa mo.
7: Pwede ko pa naman yung basahin.
8: Dapat rin sa akin.
7: Pwede po kong basahin yung lahat.
0: Hindi, binigyan natin ng chance ang lahat. Para
9: to other.
0: Oo. Diba?
7: Kay Ken yung bongga. Ayun, sa pagbalubok-tok-tok.
0: Ano pag-usapan naman natin? Ano ang
10: lalim na Tagalog? Oo,
5: mahirap.
0: Ano ang sa tingin niyo ang nabasa ninyo? Okay. Analyzation tayo ngayon.
5: Ano, baluktot na pagpamalakad ng ating mga gobyerno, maling pamamaraan,
11: pang-abuso. Mm.
5: Pang-abuso. Marami.
0: Pero tingnan mo ha, kahit ano pa man, sumigaw tayo ng Darna, meron pa kayang makikinig sa atin?
5: Wala
0: sa
5: na. Wala. Kasi wala ngang boses ngayon ang mga taumbayan.
0: Okay, pakinggan muna natin itong ating commercial.
12: Your one-stop office technology shop is JTS Office Equipment in Trafalgar. Not just durable printers and copiers, but your home, small and large business computers and networking solutions, and they're right here in Trafalgar. When you need help or advice on home or office machines, just drop into 1 Contingent Street, Trafalgar, or phone your local technology specialists on 5134 8633 from 9 to 5 weekdays. Our sponsor, GTS Office Equipment, proudly supporting Gippsland and the Valley with real service.
13: This community service announcement is brought to you by station sponsor and corporate patron, Alinta Energy.
14: It started small.
15: I couldn't sleep.
16: I didn't feel like
14: me. Act early with Beyond Blue and stop small problems from becoming big ones. Before things get beyond you, there's Beyond Blue.
0: Anyway, back to us. Magandang gabi po. Nandito pa rin tayo sa ating Gibson FM 104.7. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung ano yung ating mantbasa. So, talakayan time. Well, so like you said kanina, wala na nga talagang pag-asa ang bayan dahil nga makikinig pa ba sa atin mga taong bayan na ngayon ay hawak na ng nakaupo sa magandang silya, yung hinawakan na nila ang batas, hawak na nila yung army, hawak na nila lahat ng departamento ng gobyerno, ultimo ang mismong saligang batas ay naka-quiet na. Paano tayo nito? Sinong tatakbuhan nating mga pobreng Juan de la Cruz, Maria, ika nga, sino nga ba? At sino magtatanggol para sa bayan natin? Nakakaawa si BP Sara dahil natandaan nyo, noong last week, nagpunta siya dun sa, ano tawag dito? Dito sa QC na Regional Trial Court, di ba? Para
5: mag-arraignment.
0: Yung kinaso sa kanya dahil gusto nga siya ikulong, di ba?
5: 3 counts of...
0: Ano ba yung 3 counts of ano ba yun? Grave threat, di ba? Hindi naman pala yung Marcos ang yun lang si NBI ang...
5: Madrigal.
0: Oo, tapos meron yung judge, may isang judge na inaproban yun at pinatungan ng tingin ko kinuartahan lang nila si BP doon
5: kasi
0: diba?
5: May piyansa yun
0: may piyansa di ba
5: 120 yung piyansa ni BP
0: bawat isang count, so
5: 360,000
0: agad. Oo, so nawala kagad yung dumagdag yun sa pera niya na kanino kayo napunta yung 360,000 na yun ano. Tapos ang dating nito ay bakit siya kinasuhan na meron pang tumatakpong impeachment?
5: Bawal yun.
0: Bawal, di ba?
5: Bawal sa
0: so, di ba lahat ngayon
5: kasi
0: ay...
5: Kasi immune yun siya.
0: Correct. Pero ang dating ngayon, bending the law. Bakit nauso ang bending the law? Thanks
5: dahil sa mga Tolpo Brothers ang puunay.
0: Yan na nga.
5: Erwin ang una ng bend the law. We need to bend the law.
0: Yeah, Bendalo. Tapos tanungin pa si sino ba yan? Si Boying Remulla. Di po ba, sir? Sagot naman ni Boying Remulla. Yes, sir. O, di pwede na pala mag-Bendalo. Galing. May nakakabaliw ang buhay natin.
5: Mismong gumagawa ng batas. Sila correct. Din pala mag-Bendalo.
0: Sila rin.
5: Ang nagbe-bend.
0: Correct. Law. Dapat sila ang nagpapatupad ng batas. Dapat yun ang ipinatutupad at hindi babaliin.
5: Correct. Dakong check.
0: Ng sino man. Kahit sino. Kahit nasabi mong Senado, kasi nandun na nga, ginawa na nga yung law na yan.
5: Oh.
0: Eh, bakit ka pa gumawa ng law kung beben mo din pala, di ba? Di magbenda law na lang lahat tayo. Tapos, nakita nyo, ang dami ng karumaldumal na nangyayari sa paligid, biligid ng Pilipinas. Alam niyo, maswerte tayong lahat, nandito tayo. Amen ako dyan, di ba? Pasalamat talaga tayo at wala tayo dun sa bayan natin. Kasi kung nandoon tayo, hindi ko na alam kung siguro patay na ako. Mamatay ako sa nervyos. Araw-araw malalaman mo balita, bubukas tayo. Ang daming ano, ang daming bad news and kakaloka. Anyway, pakinggan muna natin itong short lang. Hugot.
11: Hugot for the day.
0: Teka muna. Hugot ni Mar... Kanino ba hugot to? Kanino bang hugot to? Ewan ko. Sige. Hugot.
15: Ang taong makapalang mukha, hindi niyan alam ang salitang hiya. Yung kahit binabackstab at sinisiraan ka na niya sa ibang tao, kaya niya pa rin maging close at magpanggap na mabait sa'yo. Ang tawag sa kanila, mga plastic at takitang tao. May kilala ka bang ganito?
0: Meron. Ayan. Meron ka bang kilalang ganon? O, di ba? Marami. Hindi ba, ang bait niya sa harapan mo, pero pagtalikod mo, hindi mo, ah, cha. Hindi mo narinig?
17: Dito lang.
18: Dito lang sa headset.
0: Ah! Okay. Patutog to. Ipi-play ko ulit, pero papatayin ko lahat ang mikropono, okay? Kasi, kaya, para marinig doon sa speaker, okay? Right, okay. Game.
15: Ang taong makapalang mukha, hindi niyan alam ang salitang hiya. Yung kahit binabackstab at sinisiraan ka na niya sa ibang tao, kaya niya pa rin maging close at magpanggap na mabait sa'yo. Ang tawag sa kanila, mga plastic at takitang tao. May kilala ka bang ganito?
0: Ayan, may kakilala dami daw ba tayong ganun?
11: Madali lang silang identify. Itulak mo sa swimming pool. Kasi
0: pag lumutang sila, yun yun. Pag lumubog, hindi. Patay siya doon pag lumubog siya sa swimming pool.
11: Madali lang malaman yung plastic
0: Ang plastic, hindi kasi lumulubog eh.
11: Kaso ako, ano?
0: Pag nilagyan mo ng tubig yung loob ng plastic, syempre lulubog siya dahil mabigat. Pero ang plastic na mababaw, di ba lulutang kahit nga sa baha, di ba lumulutang ang plastic.
18: Lutang palagi.
0: Yeah. Kaya mga plastic taga, laging lutang yan eh. Kasi walang ginawa kundi, you know, magandang pakita nila sa'yo sa harapan mo. Pagtalikod mo na, sila pala yung mga cobra, di ba? Siraan kanila, hindi nila bibigay sa iyo yung magandang...
11: Marami kaming friends niyan, te.
0: Oo, totoo
11: yan. Nasa Dabao sila lahat.
0: Naiiwan. Buti na lang, doon na lang sila, no?
11: Sa Vegas. Kasi hindi namin nasama.
0: Oo nga naman. Pero,
11: marami sila doon.
0: Pero mag-ingat tayo sa mga taong ganyan, okay? True. Kilalanin lang natin ang mga taong kakasamahin natin sa buhay, okay? Alright, patugtog muna tayo ng isa pang...
6: Love song.
11: Gusto mo basa ulit.
0: Magbabasahin kita ulit.
11: Basa kay.
0: Sige.
11: Kantasahin mo yung 1987 concert.

0: Jones Media
1: Magazine. Ayan, bumalik na sa atin. Ayan, si DJ Onyok. Maraming salamat. Nakakaloka ang buhay natin. Si DJ Onyok.
2: DJ Yaya.
1: DJ Deng Deng.
3: DJ Deng Deng.
1: Di ba, narinig na natin si Plastic na Tao. Alright.
0: Yes.
1: Okay. Eto naman ngayon, may isa pa tayong hugot. Pahinga natin.
4: Alam mo kung bakit hindi mo dapat pinapatulan ang narcissist? Kasi baliw sila, mga delusional. Babaliin ang kwento, sila lagi ang tama, ikaw lagi ang masama. At kahit harap-harapan na ang ebidensya, kaya pa rin lang magsinungaling ng walang hiya. Kaya tigilan mo na yung pag-aakalang maiintindihan ka nila. Hindi ka nakikipag-usap sa taong may accountability. Nakikipag-usap ka sa taong gusto lang manalo. Ganun sila. Hindi lahat ng ingay deserve ng attention mo. Hindi galit, klaro lang.
1: Oh, yan. Ay, ito naman ay tangkol sa mga narcissist. Yung mga ayaw makinig. Yung sila lagi ang bida. Hindi mo pwede silang sapawan. Diba? And, nakakatakot yun. Hindi pwede yun. Kasi kailangan ko yung nasa loob mo, sabihin mo din sa kapwa mo. Diba? Tama? Kung nasa tama. Loob mo, dapat sabihin mo din. Kaya nga may communication is two-way. Hindi yung isa lang nagsasalita. Kailangan makikinig ka. And kung lagi ka lang makikinig sa isang side, di kunin sabihin sa inyo ng isang side, parang take ka lang ng take, di parang ano naman, di naman tama yun, ano. And lalo na pagka yung pagtitira sa iyo, pagda-down na sa parang personal mo, hindi naman pwede yun, di ba? So, kailangan fair and square, dapat patas lang ang labanan, di ba? Ngayon, ano pang gagawin natin? Meron pa ako sa inyo ipaparinig. Ito naman si Alona. Kaloka ito si Alona. Meron tayong... Ay, may maririnig kayo dito. Medyo yung mura-mura. Nagmumura-mura. Mumura-mura si Alona. Okay? Ignore nyo na lang po. Yung takpan nyo na lang po yung mga bibig tuloy. Yung mga tenga na mga anak ninyo. Kasi po talagang ito ay... si Alona ay... expressionist. You know, the word natin, expressionist. Okay. Ayan na. Sige.
5: We're only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang. Ngayon lang natin sinisimulan.
6: Ayun na nga, matagal na pala yung master plan na yan. Dekadekada nang lumipas nung simulan yung mastermind na yan. Pagkatapos, yung mga nakarang administrasyon, walang ginawa. Wow! Ang din ng pagkakasabi mong walang ginawa, tarantado. Bakit? Ikaw ba may ginawa? Maglilimang taon ka na bangag! Maglilimang taon na! Pero ka di bang ginawa? Ano nga bang inumpisa?
1: Narinig nyo? Ayan, kasi nag...
3: Bangag. Limang taon ka na bangag.
1: Totoo naman, limang taon na siya. Ano ba... ayan, ang tatanungin natin. Anong legacy na natatandaan nyo na nagawa ni BBM mula nang umupo po siya? Anong natandaan nyo?
7: Ano, yung baha, tapos namigay siya ng stop toys.
8: yung legacy ng pag-aangkin.
7: Yung binahan na tapos nagbigay ng stop toys sa mga bata.
1: Ano yun?
7: Napakabukoy.
1: Makakain ba nila yun?
7: Dapat ang pangunahin, ano, tubig, bigas, pagkain.
1: Totoo yun.
7: Tirahan, camping tent. Ano ba, iba queen?
1: Yes.
7: Nabigay ng stop toys sa mga bata.
1: Hindi mo.
7: Uy, Jesus Christ.
8: Utak polboron.
7: Polboron. Grabe si JBM.
1: Grabe. Sumikat siyang polboron na yan talaga.
7: Tapos, tapos yung bumaha, sabi niya, ay, kailangan natin ipunin ang mga tubig.
1: Ininom niya yung tubig bahana yun, ha?
7: Ipunin daw ang tubig.
3: Ipunin daw para matipid, makatipid.
1: Para daw sa...
8: Magamit daw sa tag-init.
7: Kaya naman tayo yung binabaha ngayon kasi walang tigil ang ulan. Ay, napaka-bubo. ang ulan, andun na yan lagi noon-noon. Ang solusyon yan, yung mga ano talaga. Grabe.
3: Di ba pigilan yung ulan?
7: Sinisisip yung
3: ulan. Ano yan, Mother Earth yan?
7: Ano yun? Kalikasan yan.
1: E ba diba sinisip ang adan niya yung bakit daw nasira yung nakaharang na pang flood control nila. Binangga daw ng barko.
7: Correct.
1: Pero nagpasulo yun.
7: Grabe. Kahit ano na lang pinagsasabi, no?
3: Nagpas building ng ano,
1: ay, yung kaloka.
7: Wala kaloka siya.
1: Ang natataw...
7: Tama nga si ano dati, Ati G. Tatay Digong.
1: Tama.
7: He's a weak leader. Tama. He's the very worst. Totoo talaga ito sabi ni tatay.
3: Nakita na niya, no?
7: Hindi, matalino talaga si Tatay Digong.
3: Nakita talaga dito, Duterte.
7: Alam talaga na walang laman ng utak talaga.
1: Totoo yun.
7: Oh, totoo.
8: Kasali yan sa list ni Duterte.
7: Kaso hindi lang nakinig yung tao ba?
3: Oh.
1: At saka, ang nakakalungkot lang nito kasi...
7: Wala na rin iba.
1: Hindi nakinig si BP, Sara.
3: Oh.
7: Hindi, kasi...
1: Pinbigyan,
7: ano eh, parang naano din sila eh.
1: Pinagbigyan
7: BP. Lang eh.
1: Kasi nga, ang mga probinsya na nga, di ba, mababait daw eh.
7: True. Sige.
1: Eh, kaya
7: ikaw muna. Kasi akala rin, baka tumino.
1: At saka hindi lang yun. Pinagbigyan siya na mabigyan sila ng second chance dahil nga...
3: Oh, kaya nga, yung father niya.
1: Lupaypay na.
7: Oh, at least...
1: Lupaypay na.
7: At least, tingnan natin kung okay ba mabawi. Uy, pero mas worse pa siya sa tatay niya.
1: Yung tatay niya,
7: ang dami namang nagawa.
1: Totoo yan.
7: Kahit sa 20 taon, marami namang nagawa.
1: Sa 20 taon, mas marami namang nagawa.
7: O, kasi 20 years.
1: Oo, marami siyang magagawa talaga. Pero marami din siyang ninakaw.
7: Correct.
1: At marami din siyang naitagong mga ginto.
3: Yamashita,
1: lahat na yan. Tapos, hindi naman sila napa...
7: Pero at least, may magandang...
1: Oo, may nagawa siya.
7: Meron tayong yung lung center before.
1: May hospital ng Maynila. Meron ng meron pang ano yun, yung San Juanico Bridge.
7: Correct. Marami nagawa sa 20 years pa naman.
1: Ano ba ang connection ng San Juanico Bridge? Between ano ba yun? Dalawang Bisaya. Mahaba yun. Between
7: Tacloban and Samar daw.
1: Samar and Tacloban. So, tatawid ka lang ng San Juanico, nandun ka na sa Samar.
7: Yung pinakamahaba yun.
3: Bailan
7: eh. Oh.
1: Bailan lang.
7: Hindi pa talaga ako nakadaan.
3: Project na yun eh.
1: Ni Marcos yun.
7: Senior.
1: Senior yun.
0: Para nasira na yun eh.
7: Nasira.
3: Renovate.
1: Nasira pero... Inayos.
7: Okay. Siyempre, tagal na rin.
1: Siyempre, kailangan talaga i-maintain.
7: More than 30 years na.
1: Pag nagpapagawa ka ng mga instructions, lalo na yun, laging ginagamit. Eh di siyempre, kailangan maintenance, di ba? Ang nangyari, yung isang term, ano, na hindi nila inayos, na-check. So, nasira. Ngayon,
3: hindi na maintenance, no?
1: Walang maintenance. Kaya itong flood control na ito na nangyari, dapat yan i-maintain din. Kabit mo yan, pag umulan na, asikasuhin mo ulit, tingnan mo kung anong damage.
3: Hindi asikasuhin yung, dumating na yung baha dyan pa asikasuhin.
1: Paano maasikasuhin? Nandiyan na yung baha eh, di ba? Ngayon, may mga ginawa na nga silang mga, nakita natin, may mga ginawa na nga silang pangharang sa baha. Pero, anong nangyari? May ano ba? May saysay ba yung...
3: Wala.
1: Yung kanilang pagpapatayo na ayos ba? Hindi naman, di ba? So, ano?
3: Substandard, no?
1: Substandard. Totoo yan. Substandard.
3: Kulang budget.
1: Isa na yung budget.
3: May budget. Pero kulang ang binigay.
0: Nandun sa maleta.
7: Hindi.
1: Wala. Hindi.
3: Binaleta lahat.
7: Ano? May budget yan. Kaso kinurap nga.
1: Kurap.
7: May budget. Ang laki nga ng budget yan.
1: Super laki na nga eh.
0: Dami pala nila, no?
1: Uy, maniwala ka.
7: Billion.
3: Trillion.
0: Daming member pala dyan.
1: Oo. Meron sabi nga mayaman daw ang Pilipinas.
7: Mayaman talaga, te. Totoo yan.
1: Diba? Mayaman tayo sa likas na yaman natin ay ginto. Numero uno na yan. Marami tayong ginto. Pero ngayon, yung mga minahan, minimina nila, pero hindi nila tinatamnan ulit.
7: Correct.
1: Ng so,
7: kalbo na ngayon eh, kalbo na.
1: Pag nakita mo pinaplat na, tapos alagyan na lang nila ng bahay.
7: Kalbo na.
1: Kalbo na bundok, di ba?
7: Wala nang, hindi sila nag ano eh, walang tree planting ulit ba?
1: Wala, hindi, at least si BP Sara, kita mo, may pa-tree planting siyang ginawa. Yun kasama yun sa confidential fund sa hinahanap.
3: Same dito ba, no?
7: Dito
1: Harvest
3: din. Harvest nila, tapos planting
1: na namin. Oh, di ba, no? Yun na naman.
7: Oh.
1: Para, para
7: meron tutubo ulit.
1: Para ano, continuous, 'di ba? Merong merong sumisipsip ng tubig.
7: Tubig. Oh. Laking bagay ng mga diba? Puno.
3: No? Oh, malaki. Mas baha hindi no.
1: Correct.
7: Kasi sipsipsipin ng ugat ng ugat. Ano.
1: Mm, ginoon nagpapalaki sa kanila eh, 'di ba? So, eh pagka naging dry, ay dry talaga.
7: Iba na ang sinipsipsip nila.
3: Ang sinisipsip ng ano eh.
1: Tag- mga Dracula na mga sinisipsip.
7: 1K.
3: Pulburo na.
7: Isa kata- isang kataasan. Grabe na ang sinisipsip nila, TJ.
1: Wala na silang, wala silang habag. Wala silang habag. Sinisigi lang sila. O siya, magpatugtog muna tayo, ha?
7: Go.
1: Patugtog tayo. Anong papatugtog natin?
8: Love song.
1: Love song.
7: Sige, magbasa ka ulit. Gusto mo talagang magbasa, ha?
1: Yeah. Ka talaga. Gusto mo talaga love song?
8: Itunog kalye na lang.
1: Tunog kalye. Uy, marami ako niyan, kaya lang hindi ko dila... Hindi, nandito yata siya. Pero ito, nasa harapan ko dito. Bitay tatlong magnanakaw ni Ben Barubal. Narinig niyo na siya. Mm-hmm. Siya pakinggan niyo.
9: Hindi ba? Mainit ulo ko, wag ka sumabay.
10: May kanta ako dito.
9: Kanta na naman. Puro kanta na lang eh. Siguraduhin mo maganda yan, ha?
10: Oo, tungkol yan sa tatlong magnanakaw.
9: Magnanakaw, edi si Bongbong Tanga yan, si Saldi ko, saka si Martin Romualdez. Sige, unahan mo, susundan ko.

0: Ayan na naman tayo. Oo, si pinuputo lang ating awit.
1: Ayun, play mo lang yung tiyo.
0: Pinanay, wala. See, wala.
1: Ah.
0: Di ba? Hey! It's gone again. Anyways, highways. Hindi ko na alam kung anong tutuloy natin dito dahil lahat ng music natin ay kinakat. Hindi ko maintindihan. Ay! I don't know my baby ko.
1: Aaron can fix that.
0: It's okay. Nawala na si Ben Barubal, nawala na. Eh mahaba ang dami nating music dito eh, isa lang naman ang ano natin, wala naman tayong makita na ngayon. Mahanapin ko ulit siya. Sa-search pa natin siya. So, bayaan mo na lang. Lagyan na lang natin ng another song para hindi sila ano pa ba? Pero talaga yung ating tatlong magnanakaw na ito eh talagang talaga nakaka ano yan eh.
2: Uy, love song talaga, France.
0: France, love song daw talaga. Uy nga pala, kulang tayo dito. Bakit wala pala si ano?
3: Having dinner with her daughter.
0: Wala si, ano tawag dito?
4: Ate Che.
0: Oo, si Ate Che. Nasaan na?
4: Having dinner with her daughter.
0: Oh, ito na lang. Precious. Tingnan natin sana tumuloy-tuloy ito. Si Sayaw Kikay.
4: Oh yan, Sayaw Kikay.
0: Si Kikay na lang. Oh, sige na. At kayo nakikinig dito sa amin sa Gibson FM 104.7. Magandang gabi po.

0: natin, yun lang magagawa natin, ipagdasa lang kanilang...
1: Hindi, hindi sila mananalo dyan. Pag ano, pag puro ganyan ang ginagawa nila. Hindi. Darating at darating.
0: Alam mo, natatakot ako na baka mamaya talaga kasi sila na rin ang manalo.
1: Hindi, hindi mangyari kasi, yan. Kasi ano te, pag na, ganun nangyari, taong bayan makalaban na. Magigera na yung Pilipinas talaga.
0: Kasi binili na rin nila yung Comelec, di ba yung Comelec?
2: Baka nayayin tayo mga ganun.
1: Possible mangyari, pero...
2: Samahin nila niya, no, mapigilan.
1: Pero alam na rin ng Pinoy, mga taong bayan, magkagulo yung Pilipinas, gigirahin talaga yan.
0: Huwag naman sana magka-revolusyon dahil patayan yan.
1: Hindi, ganun, dyan talaga pupunta yan, te. Kung dadaya ni Marcos, ayaw na rin ng tao.
3: Para mag-declare siya ng guano, kasi ang habol ni Marcos yung prime.
0: Oo, kasi di ba?
3: Prime yung habol niya.
0: Kasi gusto niya nga, di ba? Kaya nga, gusto niya magkagulo para
3: mag-declare siya.
1: May dahilan siya, Marcialo.
0: Mag-Marcialo. Pero pag nag-Marcialo, lalo magagalit ang tao.
1: Kaya naman yan. Ano talaga yan?
0: Tsaka hindi basta-basta pwede magbaba ng martial law. Dapat pinag-uusapan yan, di ba?
3: Lalo na sa mga bigatin.
0: Oo. Ay, good evening sa mga nanonood sa online, ha? Good evening sa inyo. Mega loud shout-out.
1: Sibli din matalo si Inday. Kung si BP Lenny lang kalaban niya, hindi mananalo si Lenny.
0: O talagang alam natin na hindi, walang makakalaban kay Inday. Pero... sa takbo ng
1: sistema kayang-kaya nila si
0: kayang-kaya nilang baliin ang baluktot,
1: mga automated sira machine.
0: Yes. Yung mga sira, mga smart magic
1: diba, mga SD card ng
0: sabi nila, di ba natandaan niyo yung last na nag an election ng maraming pinaimprenta na
1: balota
0: pero nagamit ba yun?
1: Hindi ko alam.
0: Yung mga naprenta na yun. Ano, na-destroy ba yun? Dapat, kasi mali daw eh. Misprint daw yung kay Marcoleta yung numbering, di ba?
1: Binago.
0: Ano nangyari doon? Oh.
1: Baka, hindi natin alam.
0: So, di ba?
1: Baka may nag-vote sila lang.
0: Kaya kita mo yung pumasok na hindi dapat pumasok, na dapat wala doon sa top 10 na inaano natin noon kay Tatay Duterte, di ba? Meron.
1: Baka yun na yun na-imprint.
0: Nawala na si Jimmy Bondoc.
2: Nawala lahat to.
0: Nawala si Jimmy Bondoc.
2: Nawala bigla, no?
0: Oo. Di ba nanalo? Pinapasok pa nga nila si...
1: Lito lang.
2: Attorney
1: na yun, te. Attorney Jimmy Bondoc.
3: Pero panit siya ka-BP.
0: Pero kasama yun sa tropa ng ano, Duterte.
1: Tapos nalalo pa si Lito Lapid.
0: Yun ang hindi ko maintindihan. Kung bakit siya nakapasok, dahil wala naman siyang kibu-kibu.
2: Ano kaya ambag nun sa...
1: Mas gusto lang ng taong bayan yung mga...
3: Parang sense lang yung tinatanggap.
1: Hindi, alam mo na si Lito Lapid. Dahil yung sa mga palabas ba ng mga anting agimat.
3: Sinabihan siguro, huwag ka lang i-imi.
1: Mga anting-anting.
2: Wala ka lang sasabihin.
0: Hindi, akala ko yun. Parang nakakawoy
3: lang sa gilid.
0: Guerrero. Kakapayo.
2: Ganun lang siya.
1: Pero bayad yan.
3: Bayad
1: lang. 300,000 na sahod niya.
0: Uy, huwag niyong isnabin yun.
3: 50 cents per minute.
1: Nakaganon lang sa Gidli, oh.
2: Per minute.
1: hindi ko na nakita nagsalita yan sa Senado.
0: Uy, nagsalita siya kahapon yung
3: kahapon yata. Mga ilang.
0: Pero,
2: konti.
0: Lahat ng tao nakatingin sa kanya, so na-conscious.
2: Nagsalita na.
1: Buti pa si Robin minsan ang sasalita.
0: Oo naman, kasi na...
2: Palagi, oh.
0: Kaya nga, look at that, Aaron. Susupre na nga daw. Isusupre na ulit si Robin dahil meron daw yung ginawa niya kay Bato na, kasi noong time na wala pa si Senator Bato na arrest warrant. So, syempre, umuwi na sila. Eh, sinakay ni
1: Robin.
0: Tanda mo na nagpumilit na makapasok si Bato sa ano, sa Senado. Para makaboto siya. And doon pa uwi, dapat i-stay si Bato sa Senado.
1: Senado.
0: And lumabas. Kala nila na contain na nila si Bato sa ano. Eh, lumabas. At kasama si Robin. Ngayon, si Robin ngayon ang may supena regarding that. Kasi pinalaya daw niya si
1: Bato.
2: Patakas.
1: Parang sinamahan, patakas.
0: Pinatakas. Ganon. Eh, bakit? Hindi wala naman siyang karento. At saka wala naman siyang kasalanan sa Pilipinas. At saka nagpapatawag sa kanya ay ICC.
1: Correct.
0: Eh, ano bang kinalaman ng Pilipinas sa ICC at the first place? Wala na tayong, hindi na tayo member ng ICC. Dahil tinanggal na tayo ng 2019 pa. Wala na tayo, hindi na tayo

0: Uy!
1: Oo, oh, nakita ko rin ito.
0: That's good. Alam niyo ba, narinig ko nga, harap daw yata siya sa, ang Tatay Duterte, harap sa korte sa November 30. Iyan ang sabi ni Attorney Harry Roque. Anyway, ito na po ang ating mga balita ngayong gabi mula po sa ating philstar.com. Ang Korte Suprema po ay pinawalang sala si Imelda Marcos. Manila, Philippines, pinawalang sala ng Supreme Court si dating First Lady Imelda Marcos sa 7 counts ng conviction sa Sandigan Bayan. Sa 50 pahin ng ruling ng SC First Division, sinabi ng korte na hindi na napatunay ng prosecution beyond reasonable doubt ang guilt ni Marcos sa kaugnay na umano'y financial interest niya sa mga Freibate Foundation sa Switzerland. Ibinasura bilang inadmissible evidence ang mga Swiss accounts o documents na pangunahing basihan ng kaso dahil hindi umano ito wastong authenticated. Bakit daw hindi na-authenticate? At sinabi na rin ng SC o Supreme Court na hearsay lamang daw ang mga dokumento, ang laman ng dokumento at hindi competent ang mga witness na nagpakilala sa mga ito para patunayan ang kanilang veracity. Dagdag ng korte na hindi rin napatunayan ng prosecution ng mga business ang mga foundation na saklaw ng anti-graft law. Ayan, anong masasabi niyo dyan, mga katropa kong mahal? Ayan, kaya ako ayoko ninyan eh. bakit biglang nawala yung dokumento, nawalan sila ng alam bigla-bigla sa kaso ni Marcos, ng nanay ni Marcos, diba? So anyway, ikaw, Toy, masahin mo to na.
2: Ah, sige po.
0: Okay.
3: Basta.
0: Pangulong Marcos, masaya na acquitted. Mga recitation tayo.
2: Hello. Pangulong Marcos, masaya na acquitted ang inang si Imelda. By Malu Escudero. Manila, Philippines, masaya si Pangulong Bongbong Marcos sa naging sisyon ng Supreme Court na baligtarin ang hatol sa kanyang graft laban sa kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Sinabi ni Marcos na ilang dekada nang pasan-pasan ng kanilang pamilya ang mga naturang kaso. Ayon sa Pangulo, masaya siya na tapos na ang nasabing kaso na dininig ng 40 taon. Binaligtad ng Korte Suprema ang hatol ng Sandigan Bayan laban kay Imelda kaugnay ng 7 bilang ng kasong graft na may kinalaman sa umano'y financial interest niya sa mga pribadong foundation sa Switzerland. Naulang bisa sa desisyon ang landmark ruling ng Sandigan Bayan noong Nobyembre 9, 2018 kung saan hinatulan si Imelda na guilty sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa naunang hatol ng Sandigan Bayan, sinintensyahan si Imelda ng pagkakakulong ng mula 6 na taon at isang buwan hanggang 11 years para sa bawat count, pero inapila ito sa Supreme Court.
0: Ayan, maraming salamat, my dear. Nakakaluha. Dapat sasabihin mo, ito po ang nagulat. Sabihin mo, ang pangalan mo.
2: Ito po pala si Franz. So, parang nagulat po ako sa balita na yun.
0: Ayan.
1: Paano magulat? Paano nakita mo nagulat? Paano magulat ng isang Franz?
2: Nakakaloka.
1: Pagkita mo paano magulat ng isang Franz.
0: Deng, gusto mo gusto na yung balita.
1: Basa, Ken.
0: Sino pa mag... Loida, please.
1: Ken.
0: Romualda. Ito, Romualda.
2: Maliit lang?
0: Maliit lang ito, Neng. Uy, kuya lang yan. Ito, ito yung balitang pambansa po ito. Okay, basahin mo siya.
4: Saan ako po sa Romualdes? Ikolong sa Quezon City.
0: Jail
4: sa Sandigang Bayan.
0: According
4: to Joy Cantos, Mayor Lizon,
0: and Doris,
4: Doris Franchibora, Manila, Philippines, pinalilipat Nanang Sandigang Bayan 3rd Division si dating House Speaker at Lady Congressman Martin Romualdez mula Philippine General Hospital PGH patungo sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas, Quezon City.
1: Uh-huh. Inutos
4: ito ni Associate Justice Carl Miranda kasunod ng pagtistigo sa korte ni PGH Director Gerardo Legazpi na maaari nang palabasin si Romualdez anumang oras dahil sa stable na ang kondisyon nito. Nabatid na si Norris Romualdez nang nasa 12 doctors. Bagamat mayroong mga karamdamang nakita sa kongresista, maaari raw itong obserbahan at bantayan sa labas ng hospital. Isa sa mga pagsusuring ginawa kay Romualdez ang dobutamine stress test. Dolomite beach.
3: B1.
4: Oy, seryoso to ha. Kayo ha. Saan ako? Ayan, isa sa mga pagsusuringan doon, dumatay. Maayos na rin ang resulta ng stress test ni Romualdez. Hindi na rin umano kailangan pang mag-confine sa ospital ng mambabatas at kailangan na lamang maging consistent sa pag-inom nito ng gamot. He tolerated the stress in the heart. His heart rate is similar to a regular person at 88%. There is no unstable ang angina. Ani ni Dr. Gerardo Legazpi. Sinabi rin niya na ang mambabatas ay may 30%. Yan chance yan na dumanas ng atake sa puso sa loob ng 30 taon o 3% kada taon na hindi niya nila itinuring na napakataas habang 30% to 5% ang tsyansa nito na may stroke. Bagamat nakitaan nila si Romualdez ng major depression ay hindi naman ito nagpapakita ng suicidal intent. Tiniyak naman ng abogado Romualdez na si Adi Fajardo na igagalang ng dating mambabatas ang desisyon ng korte at susundin ang proseso. Mula sa Sabado ay naka-confine si Romualdez sa PGH matapos siyang ma-discharge sa Cardinal Santos Medical Center. Noong Biyernes, iniutos ng Sandigang Bayan sa PGH na magsagawa ng independent medical assessment sa kanya. Nilinaw naman ni PGH spokesperson Dr. Jonas De Rosario na hindi nananatili sa isang presidential suite sa PGH si Romualdez dahil walang ganitong akomodasyon ang nasabing ospital. May arrest warrant ang Sandigang Bayan labang kay Romualdez. Dating ako, Bicol represents Saldico at dalawa pa kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman umano sa 7.44 bilyong kickback.
0: Wow. Thank you. Thank you. Oh, teka. Hindi ka pa nag... At ito po ang inyong lingkod.
4: Ah, ito po ang inyong lingkod.
5: Tita Charo.
4: Loida.
0: Ayan, nagulat.
4: Ang nagulat. Sana.
0: Sa ating balita. Ayan, maraming salamat. Ganun na tutoy.
3: Sa politika.
1: Si Ken. Si Ken pa at TJ. Ito.
0: Hindi na. Hindi siya.
1: Hindi, kaya niya yan.
0: Papano ko sa kanya yung isa. Dali, ikaw. Dali, come on na. Dali. Ayan, dali.
4: May
0: ito, papabasa ko sa kanya. Matutuwa siya sa babasahin.
6: Basa.
0: Okay, balitang pambansa.
6: San dyan?
0: Ito. Teka muna, bago ka magbasa ng balita.
6: Ikanubintay unong araw?
0: Wait. Okay, bago ka magbasa ng balita, ito muna. Pakinggan natin ng isa munang paalala.
7: Next time you're buying, selling, or leasing property, why not take the stress out of this important decision with Latrobe Valley Real Estate? Their business has grown because of client satisfaction, and they take great pride in delivering valued service. Latrobe Valley Real Estate is at 57 Hotham Street in Traralgon, and also has an office in Rosedale. You can find out more at lvrealestate.com.au. With over 60 years of local experience, Latrobe Valley Real Estate can help you achieve your property dreams.
8: Sponsoring Gippsland FM.
9: Motorists in central Gippsland have an automotive fringe located in
5: in Morwell. Friends Tire and Auto Centre provide expert mechanical repairs, logbook servicing and complete tyre solutions, supporting motorists across the entire Latrobe Valley. Friends Tyre and Auto Centre are centrally located at 77 Latrobe Road, Morwell. Please note, seniors get a basic service from $149 and a 10% discount on mechanical repairs and tyres. Internet search Friends Auto Morwell to book your service or tyre appointment. Friends Tyre and Auto Centre, sponsoring Gippsland FM.
8: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula construction hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Sponsoring Gippsland FM.
0: Okay, back to us sa atin. At narito pa rin kami sa Gippsland FM 1.7 at narito po ang pagpapatuloy ng ating balita. Take it away, my dear Dave.
11: Ika-91 araw sa abroad ni BP Sara, kakalkalin sa unexplained wealth. Posibleng mapasama na sa investigasyon ng prosecution ng ang ika-91 araw na paglalakbay ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa sa nakalipas na 2 taon. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa sa mga House Prosecutor on the table na ngayon ang pagsusuri sa mga hindi official na foreign trips ng pangalawang pangulo bilang bahagi ng kaso tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Sinabi ni Ridon na umabot sa ganitong hakbang ang prosekusyong matapos talakayin ni retired Sandigang Bayan Presidente Justice Amparo Kabutahe Tang ang mga legal na pamantayan sa pagsusuri ng yaman ng isang pampublikong opisyal. Ayon kay Ridon, tinatayang 19 na hindi opisyal na biyahe ang isinagawa ni Duterte na umabot sa kabuhang 91 araw na labas ng bansa sa loob ng 2 taon. Pero nilinaw ng prosekusyon na hindi ang dami ng biyahe lamang ang kanilang tinitingnan. Ang pangunahing tanong umano ay kung kaya bang ipaliwanag at itugma ang naging gasto sa mga biyaheng ito sa lehitimong kita at inideklarang ari-arihan ni Duterte. Tinukoy ni Ridon na nasa 4.2 milyon kada taon ang tinatayang sweldo ng pangalawang pangulo. Nauna nang naibanggit ang pagtatayang maaaring umabot sa 5 million hanggang 8 million ang gastos para sa naturang mga paglalakbay. Bagamat kailan pa ring matukoy at mapatunayan ang eksaktong halaga at kung paano binayaran ang mga ito. Malaga ring umano ang statement of assets, liabilities at ang network salen ni Duterte sa pagsusuri. Ngayon, kailangang tukuyin ng prosecution team kung ano-anong travel records, resibo at iba pang dokumentong pinansyal ang maaring iharap upang matukoy kung may sapat na paliwanag sa mga gastusin.
0: Yan. And of course, ikaw ang nag-uulat. Pakilala
11: ko. Okay, ang nag-uulat, this is me, Dave, aka Saxy.
0: Oh,
11: at ako ay nagulat.
0: May ganun. Alright, thank you. Thank you, Dave. Ayan, okay. Gusto mo itong showbiz balita,
1: okay,
0: Tol?
1: Okay. Yan, dali ka tayo.
0: Showbiz balita. Dali, maliit lang to.
1: Hello! Huwag ka magbasa naman, bilis.
0: Maganda lang ito, konti lang ito.
1: Magandang boses ni Ken.
12: Oh, little by little, huwag ka magmabilis.
0: Little by little. Bukas
13: pa tayo matatapos.
12: Oh, basahin mo lang maayos.
0: Dali na, si Bandolf yan.
1: Maganda yung boses.
14: Hello!
0: Ito po ang ulat mula kay... yeah.
14: Ken Bando, showbiz balita't po tayo ngayon.
12: Okay, nalala.
0: Yes.
14: Bandolp's girlfriend died at MMC.
12: Ganun.
14: The 17 years old girlfriend of Bandolp Quezon, died last Tuesday, just a night after spending almost 2 weeks in coma. According to the radio report, Desiree Riquiza died at around 11 p.m. the other night at the Makati Medical Center. Personnel of Makati Medical Center confirmed the death of Riquiza. However, the office of Riquiza attended physical Dr. General physician Dr. Gerald Panlilo.
0: Okay.
14: Declined to provide any further information. A member of Pamilo Panlilo.
0: A member of Panlilo's office.
14: A member of Panlilo's office said that the family of Riquiza had
0: Uy, tungkol sa patay yung binabalita niya, ikaw yun naman.
14: Had directed them not to release any information about Desiree.
0: Oo, Riquiza.
14: Riquiza along with Bandolp were severely injured in a car crash 2 weeks ago in Pangasinan.
4: Take
14: 2.
4: Sana
14: ito
4: yung pinabasa mo.
0: Hindi. Sabi ko nga sa'yo, kasi kanina Tagalog.
4: Yung Quezon, yung Quezon. Diba, Bandol Quezon mo yun? Hindi yung Quezon.
14: Nagiging Manila, Quezon City.
0: Sabi niya may rapat na Tagalog. Binigyan ko na siya ng nakaya niyang basahin. Kaya naman, English na nga yung binigay ko sa kanya.
4: Hindi nga English yan.
0: Kaya niya yan.
14: The two were all day way in Baguio.
0: Kaya.
4: Again.
0: Go.
14: So, wag kayo daw ng tawa.
0: Hindi na, dali na. Dali.
14: The two were on their way to the Baguio when F-150 truck Bandol was driving ram into the Isuzu Elf truck. Riquiza was initially confined nearby hospital in Pangasinan before she was transferred
0: into the
14: MMC. She was
0: Nakoma siya eh.
14: She was patay.
4: Oh my god.
0: Yes.
4: Ilan
0: taon? Yes.
14: 17 years old.
0: 17. Okay. Girlfriend ni Ban.
14: Yes.
0: Underage.
14: Underage.
0: Hala. Underage yung
15: Tulo yung pumelo. Sige. Underage.
14: Oh my God. She was a coma since a accident while Bandolp was said to be slowly recovery.
0: Yeah, recovery.
4: Siya naka-recovery
0: pa. Pero nag-recovering pa siya. Oh. Pero yung babae kasama niya sa trip, nagpunta sila na aksidente. Ang laki ng kanilang sasakyan, no?
15: Aksidente. Yeah. Tapos, accident. Ano yan si Bandol? May kasama.
14: Ay, meron pa siya?
4: Ano ba
15: niwalay ba si Bandol? Hindi. May asawa yan, Tay.
14: May asawa yan siya.
0: Alam ko, kasama pa niya asawa eh.
4: Si Jenny.
0: Eh.
4: Wow, parang kilala mo, kumare mo.
0: Oo.
14: Si Jenny yan yung ikilala namin yan. Kapitbahay namin yan eh. Kapitbahay.
15: Hi.
14: Kaya pala nakikita ko siya sa tambayan. Sa tambayan. Kahit bahay namin yan eh.
0: Oy, kaso ngayon eh, kita mo ngayon na nabisto.
14: Boros.
0: Nabisto na booking na meron siyang babae. Namatay pa yung babae. Kaya yun.
14: Ama sa club under.
0: Yes.
14: Under 17 years old, under age.
15: Minor.
14: Minor.
13: Oo, hindi yan ano. Siyempre, hindi natin.
0: Yeah, yan, yan ang masaklap sa lahat ng masaklap.
13: May she rest in peace naman.
15: Yeah.
14: Yes.
0: Yes. Oh, ikaw na my baby, Franz.
15: Franz.
13: Oh, Franz, galing na mo ah.
0: Ikaw na.
16: Try ko.
17: Metro Manila, bumaha.
0: Eto, uy, ano, seryoso, tignan mo, ayan, sabi Metro, Metro,
15: Metro,
0: balitang Metro tayo ngayon.
17: Gasoline pala.
0: Oh, dali.
15: Metro.
17: Gasoline pala.
15: Mrs. Timbug sa 1.7 milyong droga. 13 years na isalba. Manila, Philippines. Arestado ang isang babaeng street vendor habang naisalba naman ang isang binatilyo mula sa pagbebenta ng illegal na droga.
0: Hata si Gas Albel Gas dito, kaya yan ang hindi siya eh.
15: Sa Pasay City, Biyernes ng hapon, September 11. Sa ulat ng District Drug Enforcement Unit ng Southern Police District, naisalba ang 13-anyos na bata in conflict with the law at dinakip ang suspect na si Alias Munti.
17: Ay, yun yung sinabi mo kanina, te.
15: 42-anyos residente ng Pasay City sa isinagawang bypass operation dakong alas 5 ng hapon sa Mulabi Street, Barrio Santo Niño ng makipag-transaksyon sa isang undercover operative. Nasamsam ang 250 gramo ng shabu na katumbas ng 1.7 million halaga, bypass money at cellphone ng suspect. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act. Pinuri ni Southern Police District Director Brigjen Rodel Pastor ang operating unit para sa isa na namang malaking huli ng droga at sa pagsagip sa minor de edad mula sa pagkakasangkot sa illegal na operasyon ng droga.
0: Ayan.
15: Grabe, grabe ang mga balita. 13 anyos nung runner.
0: Ayan. 13 years old, yun ang runner. Teka, hindi niya nagpakilala kung sino ang mga nagbalita. Ikaw. Kakanina. Balita.
15: It's France. Nagbabalita ngayong gabi. Patrol ng Pilipino.
0: Wow, may patrol ng Pilipino pa. Oh, ikaw, kanina, hindi ka nagpakilala. Ikaw, dali.
14: Showbiz balita, Boya Bunda.
15: Ken Abunda.
0: Ken Abunda.
15: Ken Abunda
0: ka. Ken Abunda ka na.
15: Bakla
14: ka. Shoota.
0: Jesus, ginawa. Ayan ang ating mga balita. Narinig po natin. Nakakaloka. Anong oras na? Time check?
15: 7:49
0: po. At wag po nga kayo alis at meron pa tayong coming up next na mga programa pa coming up your way. At nandito air to air. Tapos, yan ay yung LGBTQIA na programa.
15: Ganyan kita.
0: Sandali po para makita ko lang kung ano na yung... Ayan, salamat po. Ayan. Asa na nga ba yung pinabasahin ko? Nawala na. Ayun. Tapos, oh, recognition day. Sino po ang magbabasa? Aileen!
18: Oh, si Aileen. Yung ano, ayun lang.
17: Presidente, yung president.
0: Public service community announcement po natin.
15: Community announcement po natin para sa recognition day na gaganapin ngayong September 26, 2026, Saturday, Morwell Citizen Hall, 2-4 Merivale Crescent, Morwell. Registration starts 3 p.m. Program starts 4-7 p.m. Members, ganun pa rin po, 15. And non-members, 20. Dinner, coffee, and tea provided. Drinks included. Dessert to purchase separately. Yeah. So for inquiries, please contact Shane 0412-835-630, Ate I 0459-355-882, Loida 0474-029-481,
2: And Chris, 0468-370-698. Yun lang po. Thank you.
0: Maraming salamat po. And of course, ang continue pa rin ang ating Zumba from Monday to
2: Saturday. Yes, Monday, Saturday. Kitakits po tayo doon.
0: And libre yun, Zumba na yun.
2: Oh, libre yung Zumba.
0: Sa mga members, libre. Tapos $3.
2: $3 for non-members. Ganun pa rin po.
0: And yung Halloween event. Yung Halloween event. Sige.
2: This... Halloween event this October 31st, upcoming Halloween. So
0: wala pa tayong ano nun, flyer.
2: Hope to see you there.
0: Yes. Sige, go. Ayan. Okay, while naghahanap pa siya, meron po tayo dito ang Gibson Ken Camp that try treat Taekwondo more well. September 15 to 29, where is this? At Kernay College at Morwell. And when is this? On Tuesday, Monday, 29 of September from 6 to 7 p.m. Okay, guys, nuggets mo na, Neng? Meron ka na? Nakuha mo na? Okay, go.
2: So, yun po for this upcoming Halloween event. A spectacular Halloween celebration. This October 31st, 2026, 3 p.m. to 9 p.m. Senior Citizen Hall, Morwell. Entrance fees, 20 for member, non-member, 25. And you can also bring your child, $15 for child. And including food, drinks, delicious food and drinks, coffee and tea, and registration starts at 3 p.m. So hope to see you there. Wow. Yes, thank you.
0: Yeah. Yes. Thank you. All right, may Morwell Movie Club, Morwell Library at 63 to 65 Elgin Street, Morwell, Thursday to September. So bukas ma ito. September 17 from 2 p.m. to 4 p.m. So bring your kids and everyone to be there at Morwell. Saan ba ito? Library.
2: Library.
0: Yes. Sa tabi lang ng Centerlink. Yes. Ayan. So, alam niyo marami tayong, wala na tayong panahon at oras. So, umpisahan na natin mag-say ng ano, kasi alam ko, bago tayo makapagpaalam, may maraming I'm coming soon. Anyway, my dearest, from right to left. Okay. So, hindi, it's kay Dave muna. Kasi na, right ka na, umpisa.
2: So, Mike.
0: Oh, sige.
16: So, mga katropa. So,
0: Tam
16: na po kami. Ayan. Wala pa pala tayo.
0: Ayan, okay. Go.
16: So, mga katropa, papaalam na pa kami. So, this is Dave, a.k.a. Sasuke. See ya next week.
0: Ay, maraming salamat, Dave, ha? Maraming
16: yeah,
0: salamat.
16: Welcome, Dave.
0: Pero wala tayong, announce natin, wala tayong live sa next Wednesday, ha?
16: Ah, okay.
0: Dahil... Iinang araw ng inyo.
2: Oh, magandang araw yun.
0: Magandang araw yun. Okay.
2: Kasalan.
16: Kanali.
2: Kasalan.
0: Cha-cha! Naku! Ayan. So, and then, of course, my dearest Loida.
4: Salamat ulit sa pakikinig ngayong gabi.
0: Ayan.
2: This is your Loida.
0: Pakilala ka. This is your
4: Loida. Anwar Aingani.
0: Ayan.
16: Ganun. Gani. Dapat may maganon tayo.
0: May gani. Oo, tama. Tapos ito naman ang ating...
16: This is Ken Abunda. Go, Gee.
19: Hello, Sina. Good night. This is Ken Abunda. Wish you my kumain.
16: Hello.
0: Oh, may wish my kumain pa siya. Ayos siya na.
2: Hello. So yun, nagpapaalam na po kami ngayong gabi. This is Franz, your reporter for the night. Linduta.
16: Dapat mana ka na?
0: This is
16: Franz.
0: May ganun.
2: This is Franz.
16: Okay. Next time.
0: Okay. My dearest I.
16: Tay.
20: Until next time.
0: Ayan.
20: Everyone, thank you.
16: Hanggang sa muling pagkikita.
20: Hanggang sa muling pagkikita.
0: Paalam. Paalam. Para tayong batibot. Ayan, tayo na sa batibot. Alright.
3: Tayo na. Tayo na. Tayo na sa batibot.
0: Anyway, ito na nga talaga ito na say the final words. Thank you all mga kapatid for being here till.
21: Thank you
0: so much sa inyong lahat. Well done. Ang ganda ng program natin ngayong gabi. Nagkaroon ng kasaysayan. Nagkaroon ng kasaysayan. And then please stay tuned for more programs here at right here on Gibson FM 104.7, your community connection, your community radio. May God bless you all, mga kapatid. Stay safe. God bless Philippines. May God bless Australia. May God bless our world. Good night, everyone. Till next time. At of course, meron pa rin pahabol. Mega loud shoutout po sa ating mga lahat ng ating Gippslanders at ang ating lahat ng mga OFW worldwide. Kung saan man kayo naroon, mag-iingat po kayong lahat. And of course, coming up next, music indigenous news from LGBTQI. Okay, followed by the Black Arts Program with Peter Solch. Right here on Gibson FM 104.7, connecting our community. Until next time, guys, good night and sayonara and love you all so much.
3: Oh, bye-bye.
22: Yun lang. Yun lang, Natane.
0: Ito na po ang Eye Surge.
23: Asotame.
0: Walang sisira. Paalam po. Sayonara. Sayonara. Sayonara.